Ati mwen figi mto ga, wè gè lè. E kem basè ti gè stan figi. A ma pote mso yè kan. Ase ati mwen figi mga. Mwen yap gade mla, wè. Ha, ha, ha, ha. Wè! La gè mla, la gè mla. Kite l kon sa.